Amasako werimbere. Obusike volwanzo lokwenene. Olwanzo loluhabwa lumberembere lwanyamuhanga. Olurengire olundi luhabwa losilosi. Nalia wangakola vitiko tiko vingahi uteno lwanzo ihanatere. Tuhulikirire olwanzo lwamuri chetu kwehi nolwanzo lwanyamuhanga ngalolwahe. Vino vilwire omonzakano yerimbere yamubuirire Paulo mukwenda okubanya Korindo. Chehande cheri kumi na bibiri omulondo wa makumi asatu nomuwuma. Itwahika oko chihindi cheri kumi na bisatu omulondo mumbere eritwiria oko eri kumi neyisatu. Vanzwa banyamuhanga muyire tuteye matwi tuhulikirire. Vuga mwami omuombe wawu anakuhulikirire. Vali chetu musondekanaye nomuhwa oluhabwa olowene kutsebo. Nakulengo kwaho ngandi bakangania enzira yowenenga. Nomonanga vuga emibuge ya bandu neya bamalaika na mabula olwanzo inyiringo mukenge owakarera kutse ngomuringa owakayikomobola. Nomona ngayira oluhabwa lobusobori neremenya esyokumbo syosi nobwenge bosi. Nomona ngayira obwikiriria buluyirirene okwitoka erihumya ebitwa na mabula olwanzo isinyirichi. Nomona ngagabira obuteke bwa ebosi bweshonzama. Nomona ngateka omubiri waye okokibwa omomorero na mabula olwanzo sihare mugaso okwinje. Olwanzo silu Yesu bako. Olwanzo nilwenge silwe tsura. Olwanzo silwe yikokolo maya kutse silulimo muyikutyo. Silwe kola ebitatorere. Silwe sonda ndundi yalo. Silwe hetana. Silwe bokerera echebe. Silwe temera erite ekorebe. Lurilo luka temera ekwenene. Luka ganyira ebiosi. Lukikirira ya ebiosi. Luka yiketera ebiosi. Luka yiginira ya ebiosi. Olwanzo silwendeshahwa ekera nekera bwangabya busobori bukashahwa yangabya mibuge yikashumba ya bwangabya bwenge bukashahwa. Kunde obwenge bwetu buwite lurengo nobusobori bwetu buwite lurengo. Nikwa obuluyirirane bukashabya bwahika echo lurengo chikashahwa.
Erionavia ni chine mwana, ininga vula ngomwana, ininga ganira ya ngomwana, ininga renge kana ya ngomwana. Nikwa na vere na bibi ya mundu mukulu, inareka ebyo bwana. Hatia, tukalangirira omoche sasamero, viringa viruiru, naho tukasha langira busuku busu. Hatia, nyasi vitwe vitwe, naho ngasha minya ndeke ndeke, ngoko na vere minywa ndeke ndeke. Lino hale obwikiriria eriyiketera olwanzo ebisatu ebyo. Naho ekikulu mubyo lolwanzo. Ekyo ni kinywa kya Nyamuhanga. Nyamuhanga wasinja.

0: Academy Ami.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
2: Na chonga tamero ko Copec Sodac. Kundo wa malako ko mukopo ni pifu paf. Iwa maba nawo. Ne shondulisha bererere.
3: Iko ka fumu tambwira lubano.
2: Wa mabe iko ko Copec. Oko mukampo ye credit. Tukanda kuganyire be handa mberere mberere. Okre ungana bana mukopo obwe obwe.
0: Ndiri no ba hari mu moshi. Ari shobote wangana bana pichi pichi. Ayo mukopo. Ono ko Copec Sodac.
3: Ino shi baba gari mu basha. Ino buri mundu goshi. Ayo wabari yo ngana ko Copec Sodac. Amabela ku pichi pichi. Akalunya shunga yo bwe bwe.
0: Nariona hu akatambika kano. Wa mabe shore wa yo ngana ko

0: atre abantu bane kumbe twahorekerera munga timba timbu mumuyi nero mukikwamo ebyo bole mundu akabuga kuri nabere bwebero nebero ngaye koma wala ngakunga abantu ngabwira abantu nisi aho wakinaba haha kiri akatali kuwen aho wakinaba haha liye evendo evendo yani amauta amatela efarine nero tutare hurikerera abantu banu tutaye amatwonde kebahurikiriri ikalo motte mwanyaji nero iwuluwa hurikira ndeke na uwana pata mwesomo okuyeba kabuga kundi wangana be unamukule biashara kushishi washi aho wetu mwaveningulo numero 14 na adresse nabere babwira nti adresse yetu mu tukaya wula mauta efarine ukaya wula okubindu tukaleta na magetsi ni biskwiti nari uone luwa henda aho wakinaba tuti nyumba yetu twabere kongola kwedale tukaira kweranji nerwe meti inatimbireho lakini tutya bandu tu banamwingira saliri wambo kundi twamalushe kwedale abandu sebende yawuraho abandu bagende nare no kundambienu aho wakatsuba kinaba tu bakende kupokera eduka nungu merere situta shanje tukwa miono
1: kote baba
2: yeah.
1: Yono na makuyano muduka mwe boheka terembwera abakilianga banamushawulo ku bindu yikurusa mwachenaba
2: hano ni njeri kenye nawo tyoko bindu bikalo mwachenaba benemo
1: ngabya byo wote ku nde akalusi produi kana sha tsana mamatela wote kuchi ne farina kana era kuyo
2: nanguta no ku mapomade
1: nge pomade ya hemwala wetu
2: nanguta no ku malikia nanguta ku familia ebodi lisa inemo nwambo ebe ndo bene kabisa bandu bamala uko bendo bahike mu mezoche na bakende tungi bendo byonde kende eke
1: aho wa uhano bakiria bana mwanza ama uta wa makanganya ya
2: bakiria banzire go bazamere go kabisa bandu bahike ko mezo yetu ne mezo yetu ngai yetu
1: nabo mu buheka bakano lu watu betahano bakashaurira huye
2: nde ke kabisa bakasha banje batamiri hiuta kabisa hiuta hiyetu nga hiyetu
1: omagura ba abata ba menyuma kinaba omabagura cha kunderwa nuli ku radio motobutembo beni
2: abata menyuma kinaba muri mwaveni ngulo ndi mwaveni ngulo tuwa bina hiko mwaveni ngulo wabulito owachi naba waha iba galiba kwangania mambo haha lia nerua
1: ukabe wa mara angurama katso bache naba mwaveni ngulo bakana kwa hebe nubi mkabeye kuwene
2: awali beye uwene nga kabisa kwa mabu tufungia chituchi mbeye uweni wa hika ho
1: awa nubo mwaheka muhano banaba era munuwe
2: muno mwaheriki wabweka hano kabisa ni nemezo yabo yabo kabisa banzira yo kutsepotse
1: babere semere hi utahere ya scalaria
2: ehe hi utahere nemo scalabo di lise malikia mfalme na bana na bende
1: na makushima erike
2: okay na ikutya na makushima
1: asante
0: simwa mabiyo wira bahurikirire simwa mabiyo wira ayo ne temwanyaje iyo ni muhinganya tino ese washabyo nerega ngaga ngumu muyi genda ho wakatsubakinaba mama biyo wehi utakatwala ewewe mwaka mburachi ndo chiko mate ya heka ule mune wiri ya banduba nziri tukatasha kwa mawonde kande tuhole kerere karibo uwe biyao
1: hano ye mezo chenaba na ina mutimbatimba ikaribia eire wakilia vuku wayo hano nene achikungu kutu mama
3: yehe
1: seri yiminyisho kumenangu kaula omonda hanu uli kuradio moto butembo beni
3: yaula ama kasoki sagesse
1: sagesse unabere rurere omuduka ya chenaba
3: enga
1: ukabuka ruta muchi
3: pambese neskala ne vaseline
1: abantu bomwene omwa hanu muchikongo banabere duka ya uyanu kabisa yirendeke wabirivumisha yondeke
3: enga baba ereyo
1: ehe banabere shaule pambese
3: enga bakaula yokutsiwa
1: Oma bwira bathe ba menye mulangwa tshena ba umuvile oma ba bwira tshe mama.
3: Mama ba bwira ni tshe baye yo ba bi vaka ya rangura ko pambese. Ne vaseline ne skala.
1: Bo abathe ba menya omulangwa ono kundi yono kala tshe kabise ebindu bya tshena ba kala tsha. Oma ba bwira utichi abo mwene omwe tshikongo omubaze omu musha mweyi ibitayi
3: nama babirane tibaye yo base babye pase babye pase babye bakasapuka sekwa
1: Basi baba kwa kurana.
3: Wee.
1: Ah. Wee. Wee nchona ni?

0: Chamusho mama.
1: Chamusho. Nasa wani kiba kiba kuni wako na kia uza.
0: Kabe ni kabie.
1: Bei kabie.
0: Ha. Nazo ya tu kuzia machina we. Merci.
2: Shima mavi yowira wala betu. Shima mavi yowira. Itwe tunamu kolebi obuhinga anya tunamu kolebi ashar. Base. Esu wara angora utewe hiku mwenyumu. Omu mwenyumu na muave ningulo ni deporte. Tukatisha kwa mwonde. Ayo ni matemu anyaji. Awonde yoyo, yoyo, na yutumu horekere.
0: Musha kuluwa Sylvain Pwekome mo honorable. Woma nyimani hano homo nzera. Uwuti okumula wa singati mitika mbali.
3: Bo. Ndrero una shingo ko uka yala bayeche ende cheto.
0: Inga yala bayecho.
3: Basi. Inja honga na orerai.
0: Uberi ulera uchi na ukwe umavi ningulo muhali.
3: Obunga wengano.
0: Ah, ngano bore farine yuene.
3: Namatele.
0: Namatele dodomu.
3: Nerio. Basi ya hoko tunavye tuka ya. Inji sine shi. Nomunga nganasha ya handa. Nomovi angabula hundi tukarenda. Kande share chele ya uwa. Donge riwa ambo viangabula ho. Ngabite uwe mwibu wa mesebele ula.
0: Ukana tumaho na bandi bakili ya aparewe.
3: Nana tumaho na bandi.
0: Iba ya urama.
3: Iba ya urama. Na uwe nebe nibe wambo mutu kwe hika.
0: Iba chibi yi nebe ki hawa chenawe.
3: Iba uwe nesari rehera kande hanuwe. Nomusha kuluwe tuwe yesi mwe nikunwe.
0: Ashiwe.
3: Nemundu wa vandro. Rero tunemwe shisibu ambu niba eni yini ya wakasa rangambo. Rero yono mundu wetu. Shanga tuwe chimbichi tuwen.
0: Na manzuka winyi mani omanzera.
3: Nola ngereko na manana.
0: Kwa matela. Kwa mwanya silive kwe kome.
3: Na manana homo.
0: Enganu bor.
3: Wasinja.
0: Anamura tayi kwa kukota yendazi.
3: Anduka.
0: Akabie kabari bia ndeke.
3: Aho tunavya tuka olera kabai kuwene. Situ shavya tuka ola olewe. Munga viru ambo nani nani.
0: Abanyamu shimba umaba oracha.
3: Abanyamu simbi ndibare. Ya wai vanile vera yekwe vanile wakari yanga senda na chandera ne
0: wa mako mare na kabere kama tulumana
3: ndreke
0: maisha nuwe ne
3: koko
0: na mashimu na makushima
2: shima mabiyo wira abo nivakilia babere rurera ahwa katu bachinaba umave ningulo batahe ngulu twala muhindi tutsomane tutsomane. Oyuka lukubu oyu ni silivwe pwe kome. Ni honorable wetro. Ni mbuji ya vandro. Aliyomumi ya kana yu yerewe ravandro. Na yate kama ule nganu. Yeni farini. Nganu bora. Azami. Aka uraya huwa katu bachinava. Neriunga sangala. Ewa vyuka vereliara ngure farini. Ewa teka yahu. Ewa ta. Shanga kukotibindu bituwe. Ika kukotibindu bituwene. Engano bora ye originale engano bora e azame e farine original tuna utakuyo neru tukakulole mbaremba tuti ol franga lwa wolo esho frango mungu averekuheshio wase tu wase wolo ho wetu awakatu bakenalo inje niri mukoseye wemezo niri mukoseye wemezo mubarebia na yumubiri oyo ina ngane bwende batahe tutashe ratu uti. E kilo chetu. Yene ve 5 kilo enet. Silive pwe kome mwaka bukibi shebi umu muka ni atabase. Tuwa biru wa tichati. E mikati ya kau akako kota ya. E ikako kutipa mungano bor. Banduwa kalu valia yoko vonje. Ba ulikiriri banzwa. Bagalabe tuwa baba. Ogunde munga musunga. Muna wile nga bitimba. Nga timba. Na masangano wende ni mamachere. Na yu mukamu kwa ma. Umulu wa na mabuwa. Amabuwa kwa nene. Amabuwa kwa nene na yu tukata shama horekerera. Ngabi mweji hoka ondora. Ngabi mweji hoka ondora. Nerio. Esi tuwa tango mubi hile ngabi ucha. Donge ebendube. Verende kiumubeye yu wen. Yali mandasyo yetu ya katsu bachinaba. Uhike. Rete dolar. Leta mafra, kanji toye tuyirindeke bagala betu, bare betu bu baba, bu mama. Nyeba luana, tutasha kwa mogu ndiyono. Tukarasha kwa mogu ndi, na yutukara venga kami bugatiki. Munga timba timba muna wire. Munga timba timba vate. Omuzeche naba, aishi, akare tevendo, eve kawula ula. Kandibia banduba le.

0: Kwa ulikiribanzo kantuma wako chao mochendi cha munawiri mochiro cha kasatu tukabe tunu mostidi ya chine becho moto kutempone beni tukabe tachendeche kuwenyo chendeche katuwa na wa na chaganda icho voko ya wakulema chaganda icho lufipako voko ya wakulema busuhu municho mokongo tumabakiria sinde njue na muna studio tune na koyo
1: kahambu minda jantie mfanya kazi erilogo baraza lufipako
0: basi tuma kukocha umo studio eku hatia empere tuanganabia tuka kana yoko miati eyo mocha Munaguire, twasi konjandio ngana se tubucha miatsi iyo twatuka kaniako omucha kasape cha chalagire mbeno.
1: Wasinja omochiro chalaba twabya tukatimba timba okumwasi owalebire omuongozi angaitwate angaira byahe ebyangale kiba bwambo muongozi uyu abirishika ni mulidere konene. Nero mochirochi mutu anabura abantu ngoko umulideri ikawambi na naira evyo waka murendererako nebya nemu koresha eche rimbere mtu wa watu tikumbini yabia mundu owa maaksio oyuka koresa ya evya kabua oyuka la nira eshondane eshikendi hika inia koresha asho umulideri onokumbini ya irevizio inia naminye hotu katu wale chikundi hai
0: tofri nitara ichikundi
1: nitara ichikundi ina nami nyeri kangiriri ya bandu eyo tukarwa yeno nuhu tukalola yeyi ini anato kere minyati jalo yetu itwirire hai uhu tuwabiri sondikanya tutukumbe tuwamabi hiko kochekachi no ituenga kooperative ituenga chikundi kumbe tuwabiri tuwamabi ira esura ire yeti
0: ndiyo
1: muvizio iwe kumbe ni anato kere ambolerana
0: na bandi
1: ini anamenya eri komunike neri tuloko mitima ya bana membe kundo mo komunikasyon echinywa chivu ya chilingire wa kohere chechikabwa chiti ebyo baongozi betu bakatubwira bangakolesha byo no mwibe ibangana komunike riri rondekania komwana memba lairi kuchi na injenga muongozi akanyilinda kochi komwana memba na inga mulinda kochi eyo komunikasyon ngula kulana iya byo mo katika bandu imwatoka erichambwa ne mizozo kundo mu communication hanene he mizozo hike hike mutitabu wa hiyo lubo mu communication ikana ya transforme message ye chikundi
0: ya retralala
1: me ikabyanga ka ger froide ni kabyanga ka labo monani mo chini chini me ikani mutsandi chikundi ne sura yacho ni bombo mu communication umuongozi bora angawatirira tene ngomochi handa eri hiramwe mbolere kumbe wa minya kasoche leire kuchi akabu wacho kwa ukabira, akabu wacho kwa nani, ukumuhendo kutsevika endabiti umu nyumba.
0: Ndiyo.
1: Eyo yu komunikasyo, yu tuwabia tukatimotimbako. Nechindi ambu kumbini ya vya integre. Umuongozi shanga vya mubehi. Umuongozi shanga akabu habu wakobunu. Umuongozi shanga lu ni avina naute. Evya tianga abu ilabandu.
0: Ndiyo.
1: Nereo ibi avianga nikasiri. Ali wengo ko echikundi chikabi ya jire. Chikaomba chitu ya mauni wa bandu. No mosu wendi shahikiriro ko mauni wa bandu gosi. Me ewa nagarita minya. Echoba ronde kaniri ereminya. Esike nechoba karonde kana ereminya echo. Chechitendeleka echikundi cha tere. Kundiga mabe minya nacho mbeno echikundi cha nganabia suvi. Batita minya choba kesha kula kama mutu wana kubura tutu utubwere echo mwabere muka kola.
0: Nganinachi
1: muna trezoriere. Kutse esaa mwatengave ino
0: mwatengave
1: umunande echangale kibye vya siri nichi kundecho chamabe shia biyokonzu kwa yerihimbula apana memba wakisha kuduamu
0: nare romori nare kuwamu
1: integrite ekwa nene omochikundi ambu kumbe ya watoka eri serviri ya bandu
0: eri mutumishi wa bandu
1: iwa vya mutumishi wa bandu eri itukako eri abore nene niri ya mungozi niri ande uchi hiwene wane hiya
0: mkulu
1: echo ni chitsipu iwe mkulu ukawe wabi serviri ya bandu wakabaka buambu ye fulani atule ni akatu wa verate nerosuru wano mumenge wabu memori nari yabu me chechikareka munabwire isi washasweka iwe mungozi vakavi vane muleri nyaria leve
0: ndiyo
1: iwa mwinga ko iwa
0: munyekire
1: mulo waleve
0: mmetumike ndakanyi
1: kundi nichimwairati abyakatujeriate neruwa bakangania ngoko sitondisha ikomocho ali wetu kitasha kolende namna
0: ri basolamu
1: tasha basolamu na chucha nabatsemesha kusudi ibye kumbukumbu okwevo echikuhi chomosomo eyo byatukatimba timbako checho bona journalist
0: wasinja ukatibucha niatsi mikulumikulu bavuka timba timbako erikangania esura eyo muongozi kutse umulidere eyo kaongosa ichikundi eyo kaongosa ichama emtu rutri ni makangiriria sia kwa mire mundu fulani me abongosi bosi oba nicha babya bangana yihambire byalabebere amakangiriria nga wanano kwasiyo muche munagwire nga tukitisha kani ku chimbeni
1: inga echa munagwire mutuka sondekana iribwira bahulikirire betu ndundi eribe wanganingira mu chikundi checha ikutse chai chechika kutuma iwanganingira mu chikundi
0: ndiyo
1: zaidi sana ibikundi byetu ebe mufepako zaidi sana ibikundi byetu ebere ebya bakolere
0: ebya maendeleo
1: ebya maendeleo
0: ndiyo
1: echikundi ni chindu chikako makuma bandu abere basatu eriruka
0: ndiyo
1: echikundi echi si bwambone mas ngoko abantu bagana bwambo ambu amase na padam si ali yoremenyeria tribiro mundo yekosa kundi mamabiti bitoko murahi echo si chikundi neche kumula chabandu abakaenda nabandi banaba kwa mire si bashinga
0: ngama bya wahi
1: me echikundi chikabe chinauti ya malengo amaoni sawa sawa
0: ni tondekere
1: chinauti ya bana memba banauti uko mashurti chinauti byo bangaende rako chinauti ni lengo eka batolamo
0: ndio
1: echikundi ukarundekana iringira mucho kundi chiendu ndiyo tukabua
0: ndio
1: nirutoma bibakangania ngo kwa chikundi chiri tofauti na chekomula
0: ndio
1: chekomula cha bandu mochika kwa mumurai nirumu bakamulingira ya fasi fulani echikundi organization chikabya mu baongozi chikabya mu bana memba
0: bahena bahe irikukumuso kweria
1: chikabya ne chiro echirikala ne echikumula ibo bangane ani omonzere bakwa mana
0: ola mu circonstanciel
1: voilà
0: ndio
1: me echikundi cho chikabi chinaute eshundambi ne chiro
0: ndio
1: na miwunu eyo chikatwa namu chikatwa nachi chikatwa na ebendube umabe uma ebya nga waticha maendeleo wabe handa womana memba binafsi no weli handa ni bombo community kutse ni societe eyi mutimbireko kutse umuyiwewe echikundi echa maendeleo changanabya echanganabya mu eringa cooperative tukiba nabali mu cooperative ni kakundi me ibo banaute echo bakalanda merera bakarunda yesoko ya pamoja nerebi bangana ulirani abotsera betasi fulani ebikisha bia bikabyo kobole mundu binafsi me
0: yabyo ko chikundi chosi
1: yabyo ko chikundi chosi
0: me chikundi ata tukendi alheracho umane um
1: ebo si ebyo kutse imwaira e adresse yisoko yenyu eyo ye cooperative ndi mama bibwa mteko sengi etu iri yakutemba aho mama biminyo homule wanganziwe uli mu mwana memba wa cooperative ukasa ne bindu byao woshe ulirio mosoko iwa shiabye yo ewa subo mumibiria hane oyukiba undiria abi echikundi omundu akingira mucho mokundichi echikundi chikasa busana na my change the experience ni bwambu tukabwa tutu echo utashi ne cho undiasi
0: chaleta
1: engula kulana no mundu ni amenyiraho
0: yani ribadilisha amarengekani ama wazo
1: ndio omo sasa yo iwe bwana journalist unashi ebe kala bo mu communication
0: ndio
1: nanga kuiga kochi iwa nyiburuti e formation sirenda itia wamabitesha iramu nyakiririo
0: ungana tsandi
1: myati na chino si chiri buira ku radio
0: ndio
1: no mu my change the experience yo tukakola na bakulima kwani atia omukulima owe bisichi abiritoka erile mu mutsere omukulima owe
0: Wemubana.
1: Wemubana. Angamu ya kuchi. Omukulima omukawa kebulambo. Angioko wemubana kuchi omukawa. Inia baburati ya ituwe chikonicho chikacha hikewe tutuka. Hira kweribu. Nero ituwa kola tutena tutia. E chikoni mnye mchaenda. E shambo koshi wenyumusha luala mumwaya.
0: Mumwaya mutu.
1: Muka muka ulia, muka kola muti. Ama ishanji di experience akabi mubikundi. Shalibyo move kumula. Kwenene move kumula mune hiye formasyo. Mesihiri
0: ya ndekeo
1: kutengeneo nebyo wanga handeka. Nero, e chikundi che, ndundi yeringi ramucho. Eyo ikatasha watiriraya, ebyo tukakola. Nomo chikundi mukabia, eri julishwa, neritasha, echihia chihia. Ama informasyo mahi ya mahi.
0: Iwasunga?
1: Iwasunga umuchikundi. Obuongozi bora bukalu wabiyomo.
0: Ndiyo. Wabakangiri yungu kwenye tsekato ndekana uwa.
1: Ndiyo. Omulideri yunga ituati. Sina ndibabu rabi mwave kumula mwayo.
0: Esa mwane hawa marera.
1: Me esa wama vingiri umuchikundi.
0: Mwama biya tuwa nafasi.
1: Ani matrisi akende shasa. Aka shatu hudumia. Usana nubulideri. Omundu yunga ituati. Naho. Inyenga chikundi hakana ira na baga bombo a bo amafundisho aba mama na baba na bana owebe handa tukikolesha mu chikundi fulani tukiendikala eifede awi baba kangiriria mbukumbe ewakolera mama yecho wanzire ebakusiche ewenga baba ebyo siebyo bekae ebya kusangwa muri abya chikundi sibe nikangiriria bonga chikumula Wakaronda yambo, echikundi echikisha tu kumakuma, checha. Ere sunga ya maformasyo, ere tashia watiriria ama formasyo. Obu kulima, obu echitsungu, hane oyuwabia kalema putu putu.
0: Shashi.
1: Shashi.
0: Obu kulima nga ukenda vote.
1: Amabele mahaku hino yuli omochikundi, akakalibetu.
0: Kwenye kama mati kwe.
1: Kwe mati. Na no omochikundi waka muburati, Ukali mamu hoko neveri wano.
0: Hau merere.
1: Nevi tsungu.
0: Diyo.
1: Ukishi haye vya hivyo ukisha tuwalo mosoko. Oyo nichi ini aneiforme ini akowere.
0: Diyo.
1: Eyo yendundi ya mochikundi. Omochikundi tukawa tiriraya. Ere gaba gaba. Ebyo tuangalu shimoli.
0: Diyo.
1: Nere handundi yokoyo. Omukulema.
0: Diyo.
1: Itwa mujulisha kunde. Mana ki e baraza lofepako. Irewabu sana nerijulisha koyo. Neritasha mwebucha. Endundi iwe ye yae. Omubi ni mganalisha. Eche handaye bute mbo. Tukade pandre nai. Kunde hakana iresama buwate. Omukulema bunobo manjimuhi. Kumbe shaloha.
0: Diyo.
1: Kunde amabe luha ini ya kitembeche. E ya bandugu sewa yumuvili. E baraza. Ireho busana nerihirikirira yekoyo mukulema
0: ndiyo
1: nabandi bakulima boshi tukaula mu beneficiary indirect
0: ndiyo
1: ebo baba kutsena abalwana abo tonga kona misha nabo tukawatirira ya erimenya endundi yabo eyiringira mu bikundi
0: ndiyo
1: naho tukata shawatirira yabo omwebya ibangana minya eregabagaba
0: ibajya
1: muri Itu aminya tutu uli hemoli ya saki ngapi.
0: Ndiyo.
1: Ebe kio kosoko nebengahe.
0: Nebe
1: ukenderia.
0: Eka nebengahe.
1: Amunja ubikire chahe.
0: Numujirani wangana muhalunga hembenu.
1: Vwa.
0: Ndiyo.
1: Munawire edikasyo finansiari. Ia tukira na.
0: Ndiyo.
1: Omundu ama biri ya bengaha. Omosoko umundu shari tualamo 70%. Uka tualamo ota.
0: Ndiyo.
1: Uka hiramo ota kusudi. Iwatikaye chihanda. Isi washa chie chihanda chonzala. Iwa nabiri area. Aho tuka watikaye kunde kera. Omundu ni yaka iu kwa na ya mubana. Ini aluni ya kukukire. Esavai na kutu mubase.
0: Plasitiki.
1: Nero abai ni bosingo koba kela. Nero ni asha shialati.
0: Vide. Mweri ya bengai.
1: Mweri ya bengai. Kusudi vinobi vihete na vinobi shiale. Vinobi yomosoko.
0: Diyo.
1: Kutse chizungu chinene chekayo kosoko
0: kutse chaye chekaye kutse chekaye rawo kutse rekanya betu
1: ebyo ebyo si ebyo yendundi yerengira mu chikundi
0: ndi
1: ne chindi ukabiwa mabibia okosoko ya pamoja kunde hakana ira mukulema we o chipese ini abira banyaka sinzo ya ebyo zungu bya bya mereno mose bya moloveno
0: ndi
1: abo umubikundi byabo ibangana kwerana naho kunde abakomersivo Akabi ya beminyata, biabiri lobe, ini yaka ya yue.
0: Yue, nshanga buraba.
1: Shanga buraba.
0: Ndekaru na yechi.
1: akaronda ya
0: profiwe UN
1: UN no mu bukulima bwe bikundi tukaberekerabo tutikumbe umu mafunzo wetu iwa na buro wunduti esoko yenu ya mabanike no
0: fazi fulani
1: ulete ebyo mangaleta
0: ndiyo
1: numu chikundi omunda kabina mabeiramo ekatreve pursa yeri sungoko miradi eyo baraza kutsene shombo toshihia shihia shikala bakwanze kundi sishanga hikiroko mundu binafsi amabi nyanakalire inyangana dunia yokosoko eye shombo meshikisha tsugoko sidipe babwambubon ninyu sidipe mukisha tuhasho shabeta shakanya ishe lwahisha yoko kapsa kendira me aba kishabya bakwanza abamusaika bash baba na memba abo mubikundi akarolisi katsukoko bana memba abo mubikundi kakakabya kashahiko ko bande ika mabeke kaluha nerubale mwanako echikundi chikawa tiriraya eritasha hira vandu bo mumulala fulani
0: ndio
1: chino chikatasha tumiba bwambu ye mama Fideline
0: oyone mukurema wachetso
1: mama we howe siwe ndishabu nechetsungu cho howe necho icha kukumaira iwangabya iwanganaira nerina ne na koma kofera semana ne banene akakoberekirambo iwe ukitasha tu shuhudi
0: ndio
1: necho chikatuma abana memba bo mubikundi byetu ibanganaira evalera jute
0: ndio
1: ni bwambo iye bakabya babiga itwe tuli ba mama bo lofe bako mulabira ali amutu bwire byo mukakola me esasulo mo chikundi wanganaira ma experience manene me isute oyuka kukumaira ya
0: ndio
1: iwanganabya tu ibanganaba kakwa address me wamabingiro mo chikundi une iwanganasunga kabanga keria badilisha mawazo na baisiria abanga tuwa tiriria eritasha minyika lia obukulima bwa ulimo ebiri okondulia ndulia nebenene ndundi yomo yeringiro mo chikundi echindi tukabwa tuti echikundi chikatasha watiriraya yekoyo nai inyonga nabuwa
0: yani
1: echa mamulu moko mutima omobana
0: ina natokere liberecho bwa ubwewo
1: ishanga sha buwe chiribu ati na inje koyo ngabweche icho buchiri yehe
0: na namya tunga buchi
1: niwa buchi niwa netu kwanga naende rakucho na chucha waticho mui ni bwambo akabinanganaira ka expressio busana na mafunzo omu leadership
0: we
1: tukabi twangana promouvoir omukali na ini anganaira e participation yu kutse omukekera wewe omubunyumba si tuba kangirira ya revolt me tukakangirira ya bongoko letolere nabwe ibashiriki
0: opatisipe
1: okongula kula nayo mu bunyumba kusudi baminye baba mwakale tapare china mama mwakale tapare china banamo baka contribute bat
0: ne leyo twakora mundu
1: ejara nejara yema bikala omobe handebyo nero nebikundi nabibyanganika landreke kundesaye baba akabura mama munaburo ni muhindano wenyuwe sera uyo kosera utashe yatu reterayo ebyangatuwa tisha naho ye mama akibya biluayo inye bwati omunja chani muhindano o abaseka na baseki bingiromo maveke nero itwanganoa na mabushuhuda awa bandebeharo awa katua tikayere minya awa ninga banemufaidika omubikundi bwana journalist
0: wasinja ko janti ukatukangania ifaida yerengira omuchikundi na kwenene mtu nasungira tutia tukasungana na bakulema mbalimbali abakabye batia ebane musungu ko faida mbalimbali mu katikati kibikuri balemu kula bakutsiwe chikundi chobokoyo abakulema lufi pako mundi naye lubero mweria bokoyo mbalimbali nasungire batiba katukangana ya ishu faida mbalimbali eshi bakasungika batia ebakabi banemu bana omumungulu bakabi banemu komanisibwa nechaganda chobokoyo echaganda echobokoyo bakulema ilufi pako mbahole kirire ibibene bene bata ubuga kwanza ebyo babarusungika batia ebakasunga obakingirira omuchikundi
2: ngaho la mu kahindro ka tabei ngaso mu chikundi eche ikofeya alabulo mulala ikolibri nilimulisha Ngari saya enamore mana kwa vichungu. Nimuri shesho lape, esho kolibri aneha. Ndo nimuri shesho, sinamubuta biana, sinamukanya mani hesho lape kati, tashama hibiko mesho lape nga vende. Kati nimuri yako usho, esu nisinamore hedawa naba karase, esu nisinamore hedawa, esu nisinamore asho. Nero, nimuriko kwa to, ero ulembene, omulabre esho lape, esho kolibri aneha. Nerunga shimayo nitikuwa na ya yenda leri kwa leba rengevi. Nga, nga lera mambasa na bali wanabali nyuma shefru. Nitalia ngangu mumisi luwene. Vase vajongo mochikundi. Tuyo mkolibrimo kuima. Omulu onde kasubule sholape. Ne bakata shamu hasho. Nerasaha yesu wanga shamu mbaute shayibo kwa sholape shabene. Kuna oma vasu nge shao.
3: Proje kolibri. Echa kwanza. Omu soko. Siritu kwanzi abaseka. Nasha baseka wa ya waka nganga mumuimo mwoyera. Neryu irikale noko shunambe henu. Abaseka waka lishelape. Siwa chi kanganga mumui. Wanabre songra kiti kidogo. Ule waka la ukuma uta. Wale manu wa songao uweo uweo. Bo echa kasatro echo kolibri ya watu kolera. Omochi pese muhanu. Eko nivoi ayo voleme. Abando kwanza waresha menye kovoleme wako buti nudi nene. Kusangwa oko kwanza. Abantu bayo babiri minimize uburema basana ndonge isubukire valere ero a travers e projet ecolibri kusangwa tokarema kandi tunamulishia amarema abarasha wenzeria kutsebo ndonge ukare sakilo no tu unamutumikishe mboleo ayo lape ikakoha no tuli mwili tu ama mili kilo ari ya rock oko nivoye fase ya kwanza abana member abe ecolibri oko nivoyo masoko kwanza amandalite wabo abenyali yahese ukotse kuhusu oboleme na butrunge nero efazi eno yamawuticha omusuko okwibye inamufurumewo bulechero obulechero okunivuye tresha kokotia amalema sevre abenyali roho muikala mu imish yonga amalema ni abenyali abria tre pauvre amalema ni tritife woshi presque abenyali roho mu malema amalema abenyali kasenda sana lakini a travers projet kolibri amalema kwanza abria suba mama elema wayo nitritif na mama oma chachi sanda kusangwa tunamu estaleo mama ama hea nderozif nero oko nivoye kolibri vrema shanjema ya vrema ya kutsewa selo eforma formasyo awo waka otu kaya tunamu hawa kolema
4: rumamulala owe jitungu katu miembolewa ea mase wesho lape na mukoyo nibo ambo muna iro mumambre o mukolibri na ro mumambre oyu abirini shire projet na rutunga bin na mutumia embolewa ili ne muri shesho la pesho na ri esho la pesho sine muni embolewa e projet kolibri abirini waticha kutsebo amamulo na handiko mjane wai oko premier promotion uba mu esho la pe 4 Baba mwesho la pekatri kulishisa esho bukali nengo mayo bolom. Nero munaendelea ngalisha. Nero nabana biendelea ngalisha tukalisha tunaye. Nero omsiko yo abiri ko kwachika eche rini sire project abri yo mwiwe. Esho la pyesho omsiko yo mwe subulia kwanza eshe rotasio abi subulia eshe rotasio. Ibona ina maendelea ngalisha nayo mayo ko chika chererum. Nero sho frange sho kaula ya sanga lisa yesho la piesho. Gabia na uria. Inaruna uria nreke. Inafale sho la peshe karasi. Kuti na uria sho la piva mbe sho franga. Inafala she karasi. Shabia shabiribu isha bakoro. Hava sato. Yenga ya na imabuwa. Nava musubile kwa vaviri. Nava vavirivuwa. Sinemu endelea sika evolie. Na vili kano kwa chikacheri himba nyumba ya manzanza 23. Echa kwanza nga sima kwanza baraza yetu yolofe pako. Iki bukava jene vetu. Baviri toka na kwerishi garamia. Vanemulisha. Nga wazale nosiba chisabasaba nguku babaka sabasaba. Esaba vyo kwa vendiviro virisiba liba habu mradi. Vanemuendele dirisha. Vanemusugulia. Omuradi ya nemulo lembere tuwabire ongezeka. Nivu mweri hanorio nangana hawa korema. Vahikase kwanza we kolibri. Abajane vetu we kolibri kunditulio mo proje ye kolibri. Aba jene betube kolibri. Waika shoko burisha. Obwe lape. Elape ya yene mtu ya bisungu vingana vingana ni. Wakandi yaba mami endelea waka lisha. Mamu wakandi yaba kiri ya na bisungu ebiringe ebikundi. Oburisha. Mune mulu watu ha. Na bisungu evina nevina nengave ene. Embe neno. Gahamba kuyo nga shimo lufipako. Lufipako miya ne putu nina mujeni ya mani esho la pekatele. Lekine esho la pekatele esho. Sinemu somesha bana. Nukua ni maitaji wa dawa. Tunemu bana mwacheria na venisa bangasha mle ya rekera. Nyadewa nima vika nukua hatuwa ya daba nembeni. Lufipako lukua na ya. Ndyo mumuleji wa kolibri.
0: Pabuko ya babu mamabe kwa mavu. Pamabe wakangania ngokobu kulima. Munemi ya timi na kutibu. Ya nukatunga. Amasu kindi mshoko lapei kuwa watu la umuli uwera wote iwa yeria. Nivyo shiro kasu ngabi ukundinachi kwa demu wakayu mchikundi. Mwakayu wana memba abe chikundi. Na partiri wa mafunzo wakasu ngahai wakasu ngao mchikundi chelofepako. Na maproje wakabi ya rekrite mwapartiri wa chikundi chelofepako. Ivoala mama bitukanganyango kwa mabato kere ule shompene. Bari ya kuhalapini mama ya rautu mabia ulayo mbene. Uma bimba nyumba ya manzanza makumi mbili. Achochika kanganango ko nebo trekevo na nekotsebo. Obo kasu ngekabutia umubikundi. Basi tukalu mostidio mocha munagwire. Tuka basi ima kudimula banjaro tukwama mocha munagwire. Tumiba kangania endundi ere koleraha umana vandri. Yaini eringiro mochikundi. Mama vya nocha kwama. Aba kurema mbalimbali. Aba kasu ngekabati umundi na ye teritori ya Lubero. Waka wakangania emiatsi mina meme na wabarandawa kasu nikawati waka ya vana. Iriwira waka tukira iri kolera hauma na vandri umovikundi mbalimbali na kula wakotsevu umochikundi eche uroko ya wakulema nacho eche chelofikako. Basi tuma ilomo studio mocha munagwire tulomo studio na.
1: Kahambu minda janzie mfanya kazi iri loko baraza lofikako.
0: Na iye neretongo kamala bini filego na tuma ilomo studio tukosituko watu.